0: wa nante ama wo chere wa ti ati ama die wum anante sa die abe du fi o hu hu sa die no o bi ka se dai sa da bi la se o bi o afa o wa akọ se Nigeria a o do wa o bala ha o la le he wo se da bi
1: Doctor, you have a couple of you there.
0: Now, what is that?